0: ngasi nyamla ma si sisgu ma se mi suchi ge ma ni khaje dang thu ma si mi suchi ge
1: yan xiao chen
0: sa ni nam chi ro ma zhan ga bi yue

0: kudi ma lop chie, kato cha kui cha e. Wo ya, ni hao gus, ya chu. Go zu du.
1: Rang lu yu du du du du, hua dong lop chi ngui zai cang gan de tui xia.
2: Yin?
1: Ngui zai le ri da mea ka rin ba.
2: Ji zo rim zai ka da, le ri ka mi cang ma, ma ngui gyung ko cha wo ri. Gop zai ki tu zu rin du, yang na, ge na ge chi, ma ngui gui gu cang ma, ngui zai le ri ge zhup tu gu yo ri. Che za, ma jo da kip sa ni, so su bie zun da, jik zong yung gu yo ri.
3: Rang lop zu tuin bia chi la. Tega ngu zi li ri lo mo chi ma chi, kyun chi gong si ji li qin xia. Che zang ngu zi li ri tia la, nyam nyo ka kia yo ma shi ba. Shang kia chi na nga zu gong si li nai di, gen ki to bu to ge.
2: Le ge nyam nyo tia la, nga ma dan bie, cha to zi yu. Yi ne nga, mai ji ma zi gong si, ngon jo che be nyam nyo yu. Le ngu di, bi di nang xie zi le nyuk zin sa da, pu sun cho gu yu bu nye xin gu yu. Yi ne nga gen gu sin bu yu la. Lop chun chi a nu shu da, chue bai nu shu qinpo yu. Ma se nga, ning rui qinpo yu za. Tenga ngon chu qi shu ringa. Gui zhi qe bai lia ga cangma, li zhu tu chu. Che za, di chun le chun bai lia ge nyam nyong de zu, nga pin zhe qinpo tun su. Che za, ki na zu tu lu debu na ro. Nye lop chun na ne jian bai xie zi da. Lia ngon le chun bai, nyam nyong de zu ding jie, lia ga ti qi tu bai ding zu yu.
3: Ki si zhan la ma zi tong yu ji yu bai na. Shang ki li zhi ke ge ma xiao qie bai du.
2: Kiesi nga mungu tungyu ji yu na, nye chinze chawe ngu za ma jwa che ba.
1: Da nga xinda kie chaya mi, sili rangga xe na.
0: Nye ne du jir tona chung. Rangjang zha cangmu ee domda ri xe di, si rang bie lom ne ma zha ya khari yi na.

0: Amidu, chasanya yigdi yuri ang tangko gubri samchu.
1: Jima kinchashdu?
0: Kinchashdu e. Di...
1: Jange, digar chidubdu ge.
0: Jambash chidubwa.
1: Ya.

0: Neba di ne zui yaguraa mduga. Meji loo sabruwa.
1: Oh, dis.
0: Yonga, yashu.
1: Ya, kira maa simsi.
0: Maa nyeja kashore, meji loo sabru. Nga jin mo to leak shi rahyu.
1: Yuncha la ye, kira nga taksa nyesho siyo ki sungi.
0: Nyesho, daya khariyo. Hatsi, karna su. Oh, yuncha la.
1: Yuncha la, ko yinji tiyao yu sungi.
0: Chudin wula, kira nga yangjia taksa nung gyu shi huayyu. Yangjia taksa la. Chikwaya ayu, tanga nasi tengmi tu. Kira nga zi gyu taksa chibuda, neda ni cui ba che na, pechi kira nga la. Kari, nga zhe nian po yu ki marfa, zhe su, zhu yin. Qin zhe zhi xia. Kari. Zhu zhu wula, kira nga nyung si cipi shi la du. Shi war kira nga, mian gar chu jie, tak jie da, gan zui mian ju la, xiong di na zhu.

0: chepsi oyun gola hiralo gongja khari do
1: shushtang la uri lenge zo turing khongme korchung chemkyu fu bin shu dal zo de channe si cha sha su yung he singe di pyu mi la do chi ba sang si di kho dyen di jian de me be do chi su wa shi mi di yu ge chebu do nga zu mo de che si di Shada noob chan cho sumne tui jil meemdaani Daagwa yibje thakwar Gyeongtu mungnu che na Ngolo chakwadige dende lochol peo chukshi Dine nga zui deje tisho gongdi che ni Gyeongyu nga mawa sivul gyo je Ngolo chakwa unye sorchu gyo maashi Ani deje tisho ge zayang dunbe khanli thukshi Shusas
2: Lutinso
3: 陆队领向的随便莫特不去去的赵云内最大让秀内最乐习近超为广播写下聂电呢朗达起秋雨怎么等到各自去合理的他这个莫特的聂起让错稍微出去这样雨卡马提秀古别莫特能不去卡马提秀给别 Pardon nam runga. Kama tisho jok sumbe. Kendri nam ru ji.
4: Chek dong gup yeng ngap jung ngi lue da wa gu ba. Zhong gu mi ma jing zui ma la. Chu ju ngo lo xue xia bi ye ge to ba ta. Kyo dong cha ba song du chu ge sum song a me tu da wa ma se. Cha zu fu bing xun jin sun xie bi.
5: Tu bu ka ka ai du mi du. Bu xie, ra di xia ka xie bi, da ba dong lue xie de yi.
2: 蒋明玉跟他是一然爹怎么这下坎多那你罗忙不是不是当托那你你们多团结路努力用不是袁振权顾惜不是沈科也顾惜不是 蒋明玉尽速切磋政权创不是沈科也创不是但他的妈妈都还有嘛是但这是不心都不起啊心都不起是让通过么多呢广东说的
5: 我想叫朱振武拉去下注意朱振武拉是俺们人都看马上看起来不是他是老吕给朱振武拉牛姐罗诺面干的熟悉不是死给马在一个场嘛老吕给罗诺面干的给他起诉呀不信让可把住啊

0: Mabun Mu Sheng Zhong Ki Lam Jun Mo Bung Ki Ne Ti Ne Digara Bung Ju Che De Kawa Pu Yu Che Lam Bu Jun Zui Ta Long Dun Ju Lan Ki Jie Le Lan Yang Tie To Cho Bu Jia Lam Dang Le Lam Di Jun Gen So Ba Cui Zhe Min To Se Bu To Shu Ki Jia Lam Lam Dong Tie Song Zui Xu Ju Yin
1: Tanda sepo to che mi, nga duan gya tang nga jun nga dun yi sa liba ta, di gen lakba ha jang chabudu. Dun tu dang le la nya zhi. Tanda ge ji xie tu gya u hei gitu.

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha tie ka sa duk de na ka sa mang chi chi ro ba tie sik nang de de ka sa da re ngue la ka sa gyap su chu gyap su dang la kam sa chu kam sa dang la xin ge xin de la cha cha ro ba che san ka sa si ba cha ge xi kong do de di ta tie nang xi ge ka sa na pe sha sa na ya nga zo ge ka sa na sa ji ki so ge ka sa na xie na la ka sa na 당 안서 가서 쓰신 것도 간대 중매. 양 가서 세부시부 제 라비용 그래.

0: Tiri aja zongla roga teme be.
1: Ha. Rang aja la ga ngam osgi. Dongxi yarji. Dongxi da ge hu xi bu xia xia. Tong do xi ge duan ji. Na tong ba da sun na jian zu ro sgi. Ha. Wo ni ye sme yu le dis. Na zhe ji zhe tu bie ma ci. Tong do cha ge ge hu tin zhe chong s.
0: Mi san zhe san min bi ji. Menga pige tando xiaomei ge da to qi yor be.
1: Xiaomei ge hua ci ge ji. Pe mi lu dui ma wo xi zha du, ge yu xu da mo xu ji. Kun zui sa guo ri ri, ren mi jie jie. Xiaomei le ruo gu qie ni, mo ra le da to qi ge wo da. Ma nu ne wo cha ni er ji.
0: Ni de ni ya gu xi du. Ma xin an zu ni do ba, wan zuo ge ke qi gu ya yo ma ri. Yin ne kim zang ji neng xi yi cun nan zhe de chu ji dian bu xi du.
1: Chu ji du.
2: Ka zhi chu ji dian bu sun yu.
0: Ya. Miao miao kwa qin suo. Kala sa le ma zhong e.
2: Kala da nye du, nye dian jima ne sa gan kala sa ga ma gu yong ma ri.
1: Kala da nye su ri.
2: Luo xin.
1: Ale, gu ni xiang bu ri bi.
0: Nye qian ni ki ran, xiao xia zhi zhi na ren xia.
1: Yin guo zhong. Nye gu ni le xiao xia ji di di xi zhi zhi zhi yi.
3: Guo zu, guo zu, guo zu. Ale, guo zu ma xiao a, guo zu ma xiao a. Nye ki ran zu, dam sa ji xie yu da. Tang zi ran yan la ju ni da tu zuo su. Ngan zui suo zhan chen la. Sen yi bi jin le, ji di bu ka tang bu, feng xiao lu ngak dong kan ki, ming da zai wo shu gu ki, nga ran zu, li zhu tu duwa.
1: Ra ge ngang a zan me ma xie, xie.
0: Nye xie mo ju.
4: Yeee!

0: si baba ta samr khanchu ma don da bab rang su de da che na sa khari yue ba
1: chu ma sho ho ne chu ra ye bu ro ba ne nga ra zu na ge sing ra ku zhe bu chi dang gu shi